0: Eti!
1: A ki moun sa akwe mwen la?
2: Mwen ki la we?
0: E, Makoum.
2: Kouman ou ye an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: E, Eti le.
2: Kouman ye an?
0: Mwen ka bouy manje sa manje asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Joannes la.
0: Ki les la? Chabine Noé?
2: Oui, sa katavay kote Pitan Company. Ou konnet li bien? Ebe, my dear, ou sav Tifi sa la? Son Tifi ki proxy, loye ka marche, pa ka touche te? Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bien pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loye sa fè savay, I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale ka wite. Men la moun toujou wè.
2: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a geto a pa de ya. La wè ti boy la vini wè ilè apre midi. I pa jamè antwe an di dekan. Se a son gwo wash do a. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la. I ka fèmen tout la pot ek tout finet. Moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man ye? Kou an di sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki pli bè. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise de san kouche.
0: Mè gè se. Kon sa sa? Pou kon kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglantia Online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la. Bon ga y bete manje san di fe. Paske Bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki visite yon? Emily, si Colin,
5: mou kaiman. Mou kaiman.